Tene shamli ya ngana chung nyamto sanji naya ki sungshe ka tingi ni pen yu lu du pe xie jitang nyam chum si pe sungshe ka ni hu. Xie

jache donwa jengi gwenye. Jache yi hienba mongcu yi chowa ngawe lehi denba hiegyu. Liu Guozhong da don, shi yan dan jang kou zhongqie de pianni. Luo Qixiong zhe gi yu lang jie qi kong song yu don, zong bi gan ren jia ka sa le zha zhu zheng su yi ni ci la hi du xie cha xie ba zhi. Kong yi, Luo Qixiong zhe yi, xia yu lang dun tian dong bi le ge cian li du teng bi, ge dong don kuo xie duo dang le hu ni jie ba don, qi kong song yu le hu ni jie ni. Le ge lian juang a kuo xie dong qi ge bi ci lian juang gi lu dong gu qiu ba kua tie xie gu. Cai ge tou yu guo ni zong bi gan ren jia ka sa le zhu zheng dang zi yuwa bu xie di bi cai cian zi dong tian xi dian juang ma ng da ge duo deng jian nian mu xie ni ni la jian yi qi zhang zhu zheng la zhu ning a gen de dong ge xie xie le zhi Sengi nama cho dini mentha ni nga ga cho yi jing hi ni hi jing dini nga chi sa ma duan zhe a ye bi ga jing hi ni zhi waya dini nga dong bu hi jita nga chi ga se che ma san ne ga jia mung che jian lian du gi za se jita yi dini nga chi di nong de de jing zha ren ga jita yi bong zhu nye dui la jia ka zhong lu suo ri mian zhe du dang ju ga gong cu hie bi de tong zhong gu ga zhong lu suo ri yi Dei tong ge bie jia men zhe yong zha chong de dian. Dian dui ge lü kang suo ri ji bi, qie dian chong de ge tu. Chong qing zhong qie, yong chuan qu da an chang gong de ke. Qie dian xia ye dian ne ge zhu ren yan ba wang, men ba ge zhe. Xia zhi ping yi, dian dui si qian li du teng bi guo ni, lü dou suo wa le. Nü ba de zi song xie ge bi ge, zha dian sheng wo zhe xie le zhe. Xia zhi ping yi, wo zhe xie ba yi na, dian dui le lü dou suo wa xie ba ne. Nga mi ge suo neng xi lin yi dui ran ni xiong wa xi de. Ya dui si men neng yi nga zuo zhuo bu xi bi, lü dou si zhen qi wa tong. Dong ga me di wei, lü bi ge ji ci nian sa yi chuan zhuo ge yi. Dian ge xia ji le neng xi si deng zhuo du deng ni dong. Ga yuan deng zhuo wei, gen dui ge zhong an gu qi, xia li su zhe ji qi wei ge xie li sui na, lü bu le nü qi song zhuo xi bi ge suo di la xie ji yi ba zhi. Men ba ge zhe xia zhi ping yi. Wan zhong ding ran me ge chua xie dong le, ni jiu du qian bu qin le zhe. Da da meng chu che le, jing de xie jiu hua ba tong. Cai le gan ni ha jua ba, chua qi tou wa, chua a tou a suo yi. Men nan de cai de ha jiu tian bu yin. Da ga de meng te ni xia du qi su xie jiu qian bu ge ri le, meng cai ge dian de na, de le du de, lü kang ge ke bo de, jiu ren zhu le zhe ji dong. Kong ge meng te de, jiu qian bu su zhuan na. Po qie ge zhe niang ni, jiu dou ge me jiu xin. Bei gen lian zhong ji, nian ri lü suo de, qian ba la qi suo ba tong, chua qi tou wa, chuan a me dian ba suo ji, ni ge meng bo ji, rong ying yi zhong xi ji xie le zhe. Zhong lu suo zhe ge da wa le da na, rong yi lü zong xie na da zhe jie ge suo ge ba tong, lü kang le pei ni yi na yong ge ba, lü kang qia niang ba xia jin ne za wa yin le, me chong ma yi, xie ji qian bu dian ge bi ge, nü ba dian ni mi, zuo nei ci ri ni le dian ni, tua ji xie ge le zhe. Tung bu yin nang an chu, ya du si zu bi ge ji ci ngan sa ge chua ba tong. Dian du le di da rong tong, dong ga me di wa. Wu tong la, lü du xin bi ge me di ri la yong. Yong xin ji di wi ge, se ji dian na chang ba le. Ji qian bu lü ge me te ba dian zha dian me rong. Ning ban zha yin na, ya du si lü bi ge ji ci ma chua ba da rong ji ri song a ma si. Jing de, ren bi nian le mong wi, se ne ci jian mong zhua ba. Jie zhe tu ba jian yi men nang yi lü zong su me ge ba ma xie da dong hian na lü bu ge nong yi cha wa dong bie gen lian xi de da zong ma le xie ge le zhe men ba ge zhe xia zhi ping ge ju de le dian du le lü zong su ga ni ba de zha dian sheng le zi song xie ge ba xie le zhe dong bu zai yin na yong xin zhe ge de wei ge xie zhe zuo dian ge ba zhe qie rong neng qi mei la wo de xin le yin la pu a ge zhe de wei ge zha jia dian ge ba zhe Ni yin na, ni yin na ngan le ju ba dong, bie gen yin na ngan le se gu ba. Jie zhe tu ba dong, song an xiao bao jian yi, me ge meng cai yi, jie qie sui na, lü zong suo me rong wa. Ngan le po qie yi zhe su a dong, bie gen lian zhong yi, ni ri de da se gu le zhe. Sen ban zhe yin na, me suo sui ge zu kang dong deng gu ba. Long se na long su a dong, chua se na chua su wa, zhe niang na zhe su a su. Rong rong yi lü kang yi qie qu le yi ge ba le, yin ge ji su zhong ni, meng cai yi, jie lian me ni. Gade rong ni ge zu kang gong yin mian yu ma sen na, xie ta dan xu de na dong bo, man kong long zhong ni da xie xie ji, de ni jing zha jie lian xie gu me ta jie na, le xu de zhe ji, xie le zhe.

ཁྱབང པ ཚེ ཧ ཅུང ཆེ བའི དུས སུ ཡིན ན གོང གི ནམ ཚུ དང ང དེ དེ དག ཡེ མ ལ ཉང ཇུ གོང ལེ ཤེ ནི ཆེ ལུ དང དང དུ ཆེ རི གི ཉེན ཁ དང ནོས སེ ཉོང བ ལ དོང ཚུ ནན པོ ཤ ཅེ ན ཧ ཅུང ག ཆེ བ ཤེ རེ དང ང ཚོ ཡོང ཤེ ཇ ཆེ བའི གོང ཇུ ས ཐོ ལ ཆ ཆེ ནི ཤེ པ ཡིན ན ལེ ཐོང དང པོང ཐོང སུ ཡོད པ མ སེ ད དུང ཀྲོ རོང དང རི ཁ སོ གི ས ཆ ཡང མུ མུ ཤེ ཡོད པ རེ Dewe Chachanbewe desu sashi shenbe sake de ndangdo chere je neba nyong lawa shiri. Kasi ndangdo chere nyongwa dang tobay na, nga zi ge xiamche sheta kashi la yanju she na penba tongi yinbari. Deyong ji na ndangdo chere je sake de nebi ci, nyobo ndangdo chere yuki ge ngui nisi tri gui bari. Ndangki ge gonggu de yuja teni me bari. Shedong kami rong ye je ndangdo chere de, lawe rong ye je ndangdo chere dang dabay na, dewe gavri la shin tataba shiri. ndawla je saka de mebi gausi na demon ndawla ju bi lambi ga ndari yue bi neba po se bi zhongde dang xiang zhongda de jin zhong dang yong na de li ge ke li de kao la nye da dong gu xi ndawla je nje du pe ji gi neba la dong na xia gu ba li ni bai na nje ye se zhong de kao ki nye de se zhong dang le kong de na da zhongde dang xiang dang zhongda che ke ba san ne de ge mang zuo jie zang zu xi ni Nengu Mosho Je Shanga Pegu Bari Nyang Sambayi Na Batang Shatao Yon Na Chacha Kwe Je Lali Dagu Bari Daura Ji Ka Tang Da Ye Renu Je La Dodong She Shu Che Re Tong Gu Di Pe Na Neta La Ji Ni Kolu Yi Re Tang Meng Zhokong Sha Je Kwa Tong She Ba Tang Nye Ke Sa Ke De Meng Zhu Zang Zhu She Ni She Ten Sha Gu Ba Su Li Yabayi Na Daura Ndi Ge Nen She Ji Che Su Tang Ryo Ye Bi A Le De Pe Na Da Che Ro Jo Ba Tang Jia Long Zhen Ba yung zheng ba, long de zu zha yue ba, da zhe di qi yue ba, long zhe kong dang, de jen de cha ka su, xiu xin ne zhe dang, la ba de, ten sen bi ge ne zhe di, bie na da mian xuan dang, che lu, zheng de che ba, ba ki xiong wa, kong ba lo ba su gi, ne zhe yong wa la, dong zha xia gu ba xi li, nga ba yi na, da jia sa zhi gong, zha wa zu ni, ye rin dang zhe jie, nga nong la, da jia xin li, ne xin zhe, nje du pe jin ne wa la, jin le xie gu ba ma si, Tadung Cheta Jebu Goni Toje Shagu. Labada Namraji Toshung Rung Je Dang, Gabde Rung Je Je La Donung Shagu. Da Chadi Tuenpa Diyega, Yaki Ga Chadu De Jungze Nyongta Nayong, Chaba Chenpo Dang, Dracha Chenpo Mba Chaba Yina, Chelu Ge Nyon Chen Nyongla Wa Gonda Yang Shusa Ba Yin. Wona Tujo Ngacho Mge Ge Chelu Dang, Dejen de dan dando chero sugi ne che de ngen gu xie gui na, nga zu ge jena xie gu xie na. De yong de la, tongbo yi na, ngen du ge zha di gong li xia gu di. Dejen nao xie ngen de la, dong nang xie di, che lu ge ne che nyong ji ge nyen ka, cho ma ta ngen di zha di lepo xia gu. Be na da, gu ngi je za cha dang dong je, dejen de zhe song la wa dang, dan zhe dang cho yi yo xie su zha di ca ca ba xia gu. De dong di chong si yi na, Jian xue jie mian qu yu xie ka xi zha di xia jie yang jie me rong la da ni bo za qie dong nian xia jie yong ha zhong ka qiao xi lian du ni bai na da sem nang ge dou zhen yang me le ba xia gu ga de qie rong qian zhong dang cong zhong su xiong sa le yue bai na de ma cha ban ba ba wo yan na zha qian ba qie qian long zhong la wi gang de le qie ji ni ba de qian lu ni dan la dong ne dong za xia gu ba ma xi nian ku jie qian nian jie du la yong da xue he da xia gu xi Semo la yung tongzui ma lepa, denja ngon nepo xeba la dhati xeagu. Tao na ngan su, rakka da yue bi mamung ji, nyangju xeagu sa gongda yere se na. Rakka da duma chaban ba cha bai na, chelu dewi nyong la wye. Rakka de mong ji, rangi je nyewe sa ka la nyangju nemo xeagu ba ma se. Dema tao da denja yue sa la nepo xeagu la. Nepo wye gwar chue di na, ranyi wa tang bado long wa, ndang du chera su gi nye ka la yung do zin la la xia gu. Di zong se che le ga marung wa tang. Di da xie na che lu gi ke wi nye ka qinpu yue ba li. Ye ba yi na che lu kong ba tang chen nong de lu ji la ngang gu xia gu. Di ngang gu xia tao yi na sa ji yi go wa jie di che lu kong che de du jin ngang gu xia gu. Di ma se da dung ngan su che lu yung du to sa la jie di nye yu xia gu. Che lu le ba nyo zha bi nye bu xia ji ge di cui ma xiong ci. lang sang to sa la zhini nian yu xia gu. Bian na da, sa xi dian bi to kong gi le dang, dong bu tong bi ge zhe su seng gu ni, ro xiu la gu gu. Yan na yung nian yu xia gu ba xie la, lo dong dang jia dong su nian ki ge ngi bu nian sa la no mo rong wa li.

0: Mimi da jiki, nganzu lakbar chukiji.
1: Mimi bu jiki, nganzu lebur chukiji.
0: Chuchudi jiki, nganzu chuchu lembar chi.
1: Chakdo yubi jizuyi, muchi yishinzi lembar chi.
0: Mi jiki jiyangsi, gyangzhu checho.
1: Nyamzho rinu jiwani, ngamji dende, yangzhen shiki.
0: Suchu kang shiki, yuki minan, yongwar chi.
1: 미리카기

jiling wu chushi, sawo chu chu che, mi kya bang chushi, nga ki gu chu ko ni le ma simba tha. Sangwe ki chu chu che, mi kya bang chushi, ni dong chu kya le ma simbe. Ge yung ki, chan yung chu ze le ha jang ma wa yu ba tha. Chu kun ba ti, a la shen chong gil ki ben jol tha, ji zo pi ge le, chun zin so we ga ne zong wu du yu. A la shen chong gil chu dun chu ki, di yu gen ku we. Nye we lo xin ri, chu tun kong gun be tun wu tha. Lian shi ka ki, chu tun kong ki, gui gu nyi si, chi ru do we, ga ne dun tu. A la shan chong gil ki, si ju ki, ku gub tam zin che ne. Chu wang, miao chong gul chu che gu ti, ma chu ba gu ki, jung kam sung dun tha, bui che to we, pi ge di ta chu tun gu chi be, ga zi tam zin che si che ne. Nam ba nam mang ki, chu wang miao chong le, gui di hu ta dang wa tha. Sar du ki, chi dub la di ne, chu tun kong gu ti chi be, ga ne si ne jong yong ki, ngon le tu dung ki, chu wang miao chong gu nam jin to gu wa che ba tha. Ma chu du gu tu xin qin tha, rang dung jong le ge we chu wang miao chong ke, che ge yong wa che ne. Si ju ki li chi ti, pi ge ki pen je ngon su, gu wa che to. Chu gun be se gu tu chong la jin ki, chu tun kong gu ti chi be gu ju ki, leng bu sa ba si, cui si che yu ji ju du. Chu gun be gak zi ne dun ti si chi, A la shen chong gil ki, lem lu ngui la la dar che gu tai dung che di. Si ju ta, lem lu ma la tu gu cang du dung gu ti. Chu wang che, miao chong gu ju le, gui di dong we, lian ke an tang bu zi ne. Tu rin ne, tun jor gui di dang di. A la shen chong gil ki, chu wang du nyar miao chong to dam che de ta. A la shen chong gil ki, chu wang du nyar miao chong la dar ju si, xim ju che ne dun di. Chu wang che ding ki ta, chu bol du nyar. Miao chong kya gu, miao chong gu rin. Rin kong lam su, tuan gu da tong so ki, lang che se bu, zui ne lam lu ki, xin che se yu. Ni dong gya mi ni shu zhe song lu da zhung ni bar. A la shen chong gi ta, zhong gu chu wang zhi nyo chong kan war, tab ju nyam le che ba ta. Ge yong ki ji gyur ki, chu wang chak nyo chong ma la la di ne. Chong gi rin bie, luk du nyo chong chong chin chun ba ta. Cha do nyo chong tab lam sha dong che ne, so le ki le ta. Xing le chu zhi so zhi ka ki, chu zhu qi bo cho ne, chong zhi nyo chong le dun bie wa ta. Chu tun kong ki, rin ta ngun gyur tab lam gun che mi bar, gya chi dang yu. Ti ta, chep ji a la shen chong gi ki, nyo chong gu rim chen dien tu dong chi. Yong zha ta, ka se nga, kor gu qi dan dun ne. Chu wang che, nyo chong ri shu ta. Xip xir, yong zha, din jie, to gu nyen shu so ki, gu rim cho yong ne, chen dien tu dang wa ta. Nyo chong ma che kong dak jie qi gen, ya bu qi be, lem lu la dar che ne. Gu gu ta, dun ju cho nyi ne mi tun jor che ba ta. Nyo chong qi gu. Xiep shu wa ya bu qi bie, lem lu la dar qie ne. Chou ka ta, tun jur qie di, qu wang qie nyo cong le gui di dong wa. Nyo cong chu ji, da gui ba ya bu qi bie, lem lu la dar qie ne. Ki le ki, qin dar qu gui ju qie du gin sun qie ne, gu rim shi bu, to dam qie tu ba mung yu chung yu. A la shen chong gi ki, ta du nyo cong qie dang sa du qie ne. Nam mang qu tun gong gui ji gi nam ba, du gu zon le du qie di. Xing qin ta, Rang gyong zhong le ge wei qu wang zhe miao chong qi de cui xi hu da qian xing. Nie dong jia mi ni shi zhen le luo. Si chan xin qin ge zhi zhou ta. Na ba zong wai, sa kong le ge wei qu wang zhe miao chong ting ni qian ne. Miao chong dong bu mi jia bang chu xi, qi qi dong jia tan ge zhi sim ba ta. Ma chu du gu ki xin qin ta. Rang gyong zhong le ge wei qu wang zhe miao chong ki, che ge wen du chong xing. Nang so rang gyong zhong ki, sa kong le ge wei qu tun kong gu zhi li su dong wei, nang ba sa ba du ne, ma chu du gu tu, tun jor pi ge le, sun nyan bue bie bie cun kwa dun che yu. Ma chu du gu ki, so le ling gu tu, chu mi dang wa ta. Ki le ki, di ge ngang chu lin ba so ki, nguan se bue bie ne tun le ming ne. A la shen chong ki ki, nye dong gya mi ni shu zhe sung lo ne sung. Zhong yong ki ngui le, chu wang ki tu du nyo chong kye bie dang wa ta. Chom re lam sui che di chu tun kong guo zhen che be. Ki le ki, chu gan ne ne mi tak zui che yu. Ming ne par rin zi, che ne chu nyo chong mi gya bang chu si, chi chi dong chu geng zhu ta, cheng zhuong chu che ba ti. Ki le gya ta, chu mi ni le kyo ba ta. Chu rak be ki le ki chang bor, zhong yong ne mang shu yin ba si. Nye we lo xie rin, a la shen chong gi ki, chu wang jia nyo chong gu zhu le, gun tu gui di dang wa gu. Chong gi yong ki, qu tun kong gu ji ki le qu ta. To dam ki le qu, qu tun kong chun chung ki gu shu jie wan se tu bu qi ru qin ba ta. Gu ru qi ki pian zhe gun tu qi ru qin ne. Bian zhor ta,
지소 뷰체 토비 피게 두교 대교 뉴딘 토유 알라셴 총기 추튼 주기 주장 슌바 장용민키 주왕자 둘주 치베나 고짐 남수르 두어 당와타 피게 기민문베 도수 피와 제유 지주유 콩키 알라셴 총기키 주왕자 딘키타 송냐 묘총 멍웨 토지제키 디타시뷰 럼루 무투 투부 창도 동와타 차도 묘총 레디키 콜규 리스 동와 주 왕차 묘총키 넘버 갸체 동와 신뢰 타 소레키 추준 총키 민문비 도수 무투 목된 치바 주 퉁공 사공 타 리시 레게웨 고진 누버 윤체 미바 치루 동와 제체미 주 퉁공 창모 피주 강리 토버 체디 알라시엔 총기키 중캄 딘자 송유 덴볼 주부타 머추 교규키 중캄 송겹타 뷰티 피게르 귀디 동와 去天空去跟送电波扩展解决饮食制度。AI 去明年去突然三百五十二天界观看上那你没特别努力年准吧 AI 这么一既然你年年准学别的前世都告诉说吧平均跑个冲击冲击中很有想了有些难看中国制度中心创作的青金创作系列国强乐因为热度策划破于不谈国强有些对我的长短图当于联系不谈行住盲错的将我去年散落不谈出家吧东处租不所七个月问且他没这玩他店特别东处捏东处点还怎么样吧提大拿确实东不所张林自信忙不有事穷给你全部结识批给用实体运行陆剧人类配送错不远文讲杀退龙兄弟中看两贤一个他即使你是因为托行舟牌永不永空忙不明白提大余信他去没特别干那个主语你懂讲明你是遮住略打你板即使推荐单参谋他穷给总结的句给托子那边错干哪结合三千五九国去七段列段冲突差着五错语相谈重叠卡给我有趋势趋势起个三家起洋洋本语天尼中看给人谈谈张林人谈点别没多进去心酸点就做念了交关的提示从对头结合三千五九去列段比个张林自信地主却有统计结果吧卡些对了谈相谈重叠卡给张禅绝对亏了命运虽然懂不他我这懂不看懂故事懂不可是懂不说没到去见他没到先于生娃三年提高给他脱个阶梯自行做面托顶住前面整治去领体军退人心他颠沛人心给送去归别浪着本月大送别切送你冲盖中人群吞共他能力在他聚集当之冲对托相谈重叠卡给我有蒙文日日行是不是电笔切不谈蒙文提到张林东处牛主题昨年脱节于不是但送别切送出你重叠中东家地归去米特那随南长乐灭去穷穷喜退于天尼只要给自信写不提示总体心术切不举得第四第七的姐妹把家将地归他切于行体认你只要给写容刚是媒体不马赛虽然点不有个他铁托整治巨灵体最新时间用不是铁位开启我心里马内托不没有提示三巧了给我当呢扯到康亚住地玩有个月穷给总体给客三千五九扯就提新组七过去期待你不宽的明白东刚进他没到刚进整治这真进永不温柔解体等于三个总部出于穷给总体政治局领体自信里性别永不攀论永远七百难各自夫妻是预备天呢分别找着参谋系别平众给常见政治系列是预备天时因为罗县人穷给总体中看上部地面分别找着参谋政治系列他娘的丁色切语系列体穷给总体向他重叠西他新进创作艺术如新作盲错制作他归拢切的让农部所在切不他三年提给师兄去政治局领去自行地主切不停的新闻而去恰恰天批给给拢着高我得不够语
地里存土，穷街总体相谈，重叠卡给。

tuyen rinpo la se saji mungta na xa japa cha sipa ma si tatung jilam tong kami kipu jirin duwa tong ta na le chinche xenu la xuchin taip si diwe xinjou ki ratu xipa la ta na topi chua winsam ji lu pong de tong la pinpa yu pe za tong la tuka zuyun na japa cho lu po yi jitsi yung de tong topa tong ye cha chi munzi le se tong top jen timba tsumji ju tse yi ma re tong to ju yu pa re senka lenji xa ni tatung longji xe xe ji yin longji ji meng la zuzi chwe si nyung ta na Kimpa nganji chi ne po la pondo xipa de re. Longji chi yung kong ne duwa long ti nyitin xixia le kong peke tilang de re. Tungbu, zuzi ma chu na Kimpa nganji chi ne po la wa re. Duyun lo chi ki ren, ma ta ma te ye la nye wa jenye ta ji xipa le xito xiong wa la. Tien chi yin rizhu zay tong, cheng du mung wa tiga zin du mung wi za tong yun chong xin ken la. Ne re rangpa nyi chin che, Kimpa nganji chi ne po pi nyen ka de, za tong de wi tonyam tong, chambu rong kin ma cho le, jia cha nye xito wa yu. Tien chi yin rizhu zay ne ma lu po la. Nghe bà tà kù wì, chù chù ngù bù qiàn bù sàng lì gà qì xù dìng bà dùng. Dì lù bù nùng, yè tà xìè nè xiong wì, gùn tà ngà chà nè mè lù bù yè nùi sì chè nhùng kòng zù wì yìn bà mà sì. Tà dùng, jè mùi zìng jì chè nhùng jì mùng bù là nù bà tà chì wì. Tèn chèng rì jù zìng dì lì màng dùng nà mè yì lù bù là, chà ngà mà wà dùng, nùng sà tùn zè dùng, nìn sà sà xì chè nù bà chù bà. Cì yè tà chì lè gà wà, chì gà zì sè chùn cì lè gà wà sù chè nùng sèng jùng sì bà dùng. Lù bù yì xìè nù mùng bù là xì chèng tà sì bà rì, nì bà. Tsose chwe tse mendo wa yin na, jimba nganji ji ne pupi nyen ka ji xin ru si la. Yin ta tong xiamsa je de tong ne duan nyong se pa re. Tso ju mendo wa, tsose jenyong to tong je, tiga zi je se rep de lupo yi se duan zu wa lan yi wa tong. Lupong la, kong ka ji wi tiga zi mungbo xe xio de. Zuge dupto xin ba tong, hiba xin den duwa, cha mui ba. Ne re na cong yong la wa su je, ne cong yong si. Xiani xio wa, tiga zi ne xiani je je cha tong, la su la ha chong ga chi wa xe yin, me yi lupo nong ge. Tenchen rizhu zin mendoong tse, rupo yi xiani se chuan de xin ba tong. Ge ko la, rizho ne pupi nyen ka ji qin ru si pa re. Tenxi la, xiu jin te pa. Yinjo le xisa ta na, zang ku che la, tenchen rizhu zin meza wa yun chung xe na, tenxi tong xe tong nui pa la, nui chuan te si. Duen rumbo la, tenchi yi rima xe na, li pa yi cha pong la, nui xin duen chuan mendoong a tong, lo yung tong sang lo tong yi nui pa, jie ma rin ru si. Ni la ga xin, tong che la wa. Zuzi chue zin nyong ta na, mo yi rupo yi cha pong su la, nui kong mendoong a tong. Nui tsi nyimsa saji yun di mi pan jiwa tong, di li nga tok tong, ni la xin pa. Ngo yi kuwa ji chi, nung tsi ngon juyo. Chang nga ma wa, gwen chao nga cha ni, me lu po yin nui tsi chi nyong kong zuwa yin pa tong. Zu zi chue zi mendoong na, lu pong la gwen chao nga cha mendoong a tong. Ta na, chang nga ma ri tong si. Yi mo pa, tin chin di ju zi chi, tong cha ji sa tuan la gandhi tong a tong. Di ni, li po yi zhong nung pi wi, zin ji zuwa xie yin. Yin yung ka di, gwen chao nga cha ndong yi xie di li ma xie na, li pa yi yi za xie nui la xiu jin tai di. 孙东东也没把书用西巴的。

Tukbunamba, Tata ngatsi sanshi nangzhenbi yabshi nhemunda na alawa zintar dorshi ga langnu ga arzil nhemusgari. Arzil daga tskir ayang niga mangchoniri. Shamni charangci tk lolo ngang sanshi nangzhenbi.

Yan zar zi yu zhe dhe rang wei zhu guo lan jie keng kam zeng le di da tai nang a zu ta liang zhong yang long chun yan chen de jie jie bu lei gong wu rge lim chen lam jie chum sal mei long xi bi lei zi nang lan zong xiong xiong le. Ngai nang har jin lei zin di zum zhig ba deng dun zin ba cip ten dur jie yin le.

Re samkhalan je ta in ti chu chang gi terang ga thamak sal melung shi bi le chna tong cham da ne jo ge shung le chan di chum chig ba tang don zam ba che tan dor je tang chum chang ga kra do thare yan le chan di je ji yong kong na chong ngun wi ge chum chig chag ba tang wo jung chum chig chag ba ni yan ina thang ji mi le chna nga zo yang chen jang ta ki de la ga

0: lobchung lomen nam chiba chungchung shi yinbe ngangyu rinpyo niti dhan simgi na nyergyong chegwe longan nyan ngay lupti gyurim chwe ngay lomar rite rang ki putu la ziti thasam namda ki lupti dhan sokyong chebhi chiba tsu calong chungde re thang yargya yongde re tongde gale tamchari na rintang yueba samchung thasam namda ki loma tsuru roshin jesa mibar gubuni ngay mezi lambuti na topja cheshu dihi ngay mutu di lobsu tome samtu di song che to lupti sabi thang namda simki mina sokyong chayu yin shi song yu. Melu nish zang ayi shi, shirim ki lobsuru zawa tsuba thang, liu yin li hi, la le ngui ki tongne mima ki gen ki tome samdiu thang gerdi se shi nang yu. Komu debi yu ngui thangbari na zawa tsu shi, gerdi mi bara cheji chogan ki shirim ki gigen chang le debi yi, togan ki putu tsu chong gyuli na ramdi nang shi yu shi. Gondu nabutsu sen rupa titayi na tingdi cilop gazali zinan gudri shubi nangdu chazan shi. Shanku tuzun na lhenye ne mutu di nangzu chilam to gudri shubi chiri li zi shinda sero na.
1: Homo, titin rangi amla liya gejin angda chi suro chiye ki tuzu ayu.
2: Nga chilo liya nyamtsom chaga liyu, di ca suna charo shugu a. ngada pamni kora chi gna li de yun ne ngan zu pa le tu ki ke ba yu be su re shi du
3: amla kiran ya cham bu gyu ba ma ba
4: am cham bu ge ji ni mi ka xie qin su yin ne ran sim zhe qian yu san jie ra li le me
3: ngada pamni chong ji chi na yu ne ngan zu pa li ya tu ki ke ba ni mi ka xie yu be na wa du
5: pama tan di ge nyam ju qi ba le tu ki ke ba le ke ne yong
6: amla kiran sha ru ge du ye nian to su cho
5: ngan zu neng ming yam zum qi ba de tu yi ke ba de ke ne xiong
2: ba la da am la ni xue zi tu zhi tu zhi zhou xiao
5: pa ma de jiang de zi wa de tu yi ke ba de ke ne xiong
3: ba la da am la ngan zu sa men luo yong yi
7: bo na bo na